Ay lamlah raha rukushka, ay rukushka, ay lamlah raha rukush ruchlev, prubik ha nakmel.